ngokuse ungathi isithombe se-iPhone kanti umuntu impela le nto ngiyaqala ukuyibona waze wamuhle umuntu wevangithi ungathi isithombe se-iPhone lesi kanti umuntu impela le nto ngiyaqala ukuyibona ufike nje labayithi emshisane ungathi isithombe se-iPhone le nto ngiyaqala waze wamuhle umuntu wevangithi.

0: Asuka bathimtu bathulisa brothers ngalesikhathi ubani ongalele ngengubo lapho. Ubani lokhotho lakho? Ya. Zimbile ngithenga kupha zona ikhona lapha ke noma idlalile izulu messengers mayithi ke uzwide akavumi ngithemba ukuthi ke uyithokozela ingoma yakho ngapho ke ngasekhaya baba mshwayiba nawe lapho ke wiba lapho ke eziteza ukuqhamukele pholoba lithi hayi khona hayi veli mfowethu ezinye ingoma ba abafaki lapho na ke kulezi makethe ezintsha abakafaki amacika amaningi awakayi understand kahle indaba ke ka digital awakayazi kahle kodwa ke sithemba ukuthi ke bazoyibamba yona ke indaba ukuthi ke hey izinto sezenzeka ngapha ku digital world njengamanje
1: umsakazi wami hayi mishaye balo angekho ku dashboard ileshow embokolwane zembokolwane mkhulu show umsakazi wami hayi babizo lapho bavuso lapho umaqonqe akikho njalo mina maqonqe emboteni abantu ngithola kusasa thola kusasa leka maqonqe ngemvuso idyodla umagwazi ngubeni kakomo sembisa umfoka mdlala waselaphana phansi ethemba lihle laphana umfoka nkuzi ndodana kankunzi olapha kabe ngeleshow lapha kuthiwa semncongweni hayi msakazi wami iphi msakazi wakho
0: ngithemba ukuthi uyayithokozele leyo ngoma leyo-ke yawo-ke laphona-ke amazulu messengers nawathi-ke lapha uzwide kavumi ya kunjalo uvuka nobani wena ubavusa ngayiphi ingoma
2: awu ndimanda awu ngaze ngajabula ukuzwa izulu kuyamba mahlambisa awu awu mamahlambisa ngiyabonga mama bese ngithi awu kwabe kwenzakalayo hhayi yabo ngiwadonisele namadela kuthiwa ngisase ngiwabhanqa ngingabhande linye wonke mdimandi ngengoma yena udlale nje ingoma lana engiyithandayo lana umuntu ba messengers ingoma yabethi ziloboleni ma kwenzeka-ke kodwa khetha lami ungayitholi sengidlale i-Junior King Stars Brothers khangela ithi khangela kambe khangela umsindisi cishe ngayiculi ngabonga khehla la mdanki seyilolipholoo
3: Number three. Mkhonazi, uyaluzwa kodwa lolu daba engizwayo yazi phela sithi siyihlanganele siyacula nje ngizwa abantu sebeyikhuluma ngenye indlela uyaluzwa kodwa lolu daba mfowethu
4: hhayi webhuti ngiyaluza lolu daba nami seliqala ukungidida manje uthi kanti ikihaya khona ngampela ikuphi ngoba phela mina bengithi sihlangene nje ngengoma la
3: uyaxaka kahle

0: Richuma ne matot.
1: Sofirane ne lasako.
2: Awu siyawufikane nemnambi thi siyawufikane la siyakhona kubuza lapho na ke iLady Smith Red Lions umuntu onjani lo ya 19 minutes to ehora lapho na ke lesine otherwise ithuthukani singazi ithe lapho na ke inyawo phela zelafizwe libulawa lapho na ke inyawo hey futhi bakithi lifila ha bafowethu indaba yama drugs ay ay namanje nguvala umlomo ngento engayibona lapha na ke kubhotha basase khona indaba abantu abahlala lapha na ke epaki lapha na ke kubhotha hawo into enje bafowethu hali filizwe lapha na ke isimanga ke sawo belu ama drugs hey futhi bakithi hawa sazi nganza kwethu ukuthi ke siyawuthi we kusabele bani uma ngabe ke kunjena 0687649 69 ugilekile yini lapho ke okhona khona khuluma nami ingosi esikuyo waze wangila waze wangenza umuntu iphelile inyanga umuntu akafuna ukubuyisa imali yami muva nje sekubangwa ngishinwele lapha kwabesifazane ubezo sebekhuluma emasaluni ngiyifuna kabi inwele zami hawo hey hey ubolekwane inwele hey ya ne ayisikade siphila kuso ngiyafuna inwele zami we oh amnike inwele bayishisa ubethi ayayina hawo inwele ziyayina futhi ah isikhathi siphila kuso isikhathi lapho na ke se technology isikhathi se AI ngasho ngathi yeah kade ngohamba hambe ngubone lokho ukuthi ziyawashwa zenekwe ayi ngatheka mfem sakhuluma awu kanjani futhi manje awu nayi ngoma nayi ya ukilekile kukhona umuntu othathe inwele zakho kawuthethe nami ndive ukuthi ke ugilekile noma ke gawugilekile sengaze kuvuka isifo senhliziyo kwase phela usuku lukhulu usuku laphona ke elaziwa ke ngeWorld Heart Day njoba ke kulwesibili nje namhlanje inhlangano laphona ke iWorld Heart laphona ke Federation bathi mfoka ngwenya sicela ukukhumbuza abantu nje ukuthi ke namhlanje ke usuku laphona ke lwesifo senhliziyo bathi kangutshelo ukuthi ke menazi izinto laphona ke eyidala ukuthi ke laphona ke umuntu aphathwe isifo senhliziyo ukubhema laphona ke usikilidi ukudla laphona ukudla ke okungekho ke laphona ke healthy ushukela umningi ngawuba laphona ke usouth omningi namafutha amaningi bathi ke yasidala lokho ke isifo senhliziyo ndokungazivoca vuci kuyayenza kuyayidala isifo senhliziyo kuphinde futhi bekube ukukhuluphala ngokweqile futhi nakho ke kuyenza ukuthi ke umuntu ke abeke nesifo senhliziyo

0: ziyo kanye ke nokuphuza ngokweqile uphuze uzungafuna ukukhokha imali zabantu kuzokuphathisa ngesifo senhliziyo lokho umuntu into ayicabangayo nje imali noma utshwala kuphela nase kufuneka khokhe imali zabantu ade ayibolekile cha uqhamuka kwesixolisi hey ngithi ngithenga 1 ngathenga 2 wagcina u2 land u4 isihambile imali sesiyobona lapho ngenyanga ezayo kusho umuntu njalo umboleka imali umsiza yena useyiphuza yonke akana unesibindi futhi sokufonela akuchazele ebukhili ukuthi imali yakho ayikho kodwa indaba ithini na ungaphuzi kakhulu amankwebevu ngoba lapho na ke uzophathwa isifo lapho na ke senhliziyo kuzawuthiwa inhliziyo yakho ayisebenzi kahle ngakho ke kubalekile ke ukuthi ke uzivocavoca kuze lapho na ke ungayithuli usuphethwe yilesi sifo kuthiwa ke ukuzwa lapho na ke izinhlungu esifubeni ngayi impela impela ngayi ezinye izimpawu ekhomba ukuthi unesifo senhliziyo short lapho na ke lapho na mo uphefumula uphefumula kancane hayi ngakunikeza noma izimpawu lezinkomba esho ukuthi ke unesifo senhliziyo ukuba dizzy ukufenta nazo belu zimpawu ezayo inhliziyo ukuphatha lapha na ke noma ukuhleza ukhathele nje impela impela ke ngayizona ke impawu zesifo sayo lapha na ke inhliziyo ugilekile awugilekile
1: molo molo molo dadu msasazi ngiyabulisa dadu ngwenya tsimizo kwamfolozi lo insizwa ubhala kadududu hayi lo mhlekazi obuzayo uKenel unyanisile hey udala imisiwe le ndoda njengoba imisiwe nje kanti esikaleni sayo kusebenza bani uba ngabe ukhona kumuntu osebenza wenza lo msebenzi wakho kutheni ngathe kucace ngale nto yokumiswa kwakhe umuntu kanti nyani nyani ke umisa iminyaka emingaphi kwenye iyaka ezingaphi ibuhlungu le nto ngoba kusebenza imali yentela apha ezantsi thina siyasokola imigwaqo ayilunganga ininzi into esikhala ngayo nangamanzi kodwa kube khona izimali ezinikwa abantu abangekho emsebenzini abamisiweyo imali yentela ihamba ngendlela nje ebuhlungu msasazi hayi mabade kupresidenti nyani aphendule ngelingale nto uba umise ukuba ezodathini ngaye nini okanye kumiswa ixesha elingakanani umntu xa imisiwa phe eSouth Africa hayi ibuhlungu le nto msasazi siphethe kabuhlungu nyani nyani nyani nyani kubhala kadudu mntu
0: ubhala kadududu ufakaza lapho na ke noma unanela kulo liyadaba ke elithinta ke uCameroon lapho na ke oyena ke usihlalo ke wekomiti lamaphoyisa eParliament ukuthi ke kanti umuntu umiswa isikhathi esingakanani ngempela ngempela uyahola ngapha lo muntu uhlezi ekhaya kodwa
2: kalaba fa sebengasikhatha uma besadala bafa

0: uzawuphakama into zakho zizawulunga.
1: Lo tata usekhona apha ewalesini?
0: Usekhona tata.
1: Mchaze lo tata ndiyambona uyawulunga. Mchazele ke ngoku lo mama into yobanayo. Ndifuna ke le nto akhawuleze oba uba ukufutshane nalapha eThekwini lo mama kuthiwa ngulumka akhawuleze aphuthume naye ngolosithathu azofika naye kum bafike babhuhlile okuthiwa yi-one on one.
2: Ewe tata.
1: Uyabona uyandiva mama? Ndifuna uba ulumka umtebe ngoba ulumka kuye ndibona into enkulu mama ebuhlungu eza kwenzeka phaa kuye. Uyandizwa mama? Ndifuna le nto ke mama nenze ngohlobo endithetha ngalo kuzolunga kuzokhanya kuzovuleka ungabi naxhala uJehova uyakuphilisa uJehova uyakuphakamisa le nto lapha kuwe iyaphuma le nto lapha kuye iyahamba isandla senkosi siphezu kwakho izinto zenu zizawukhanya but kodwa zifuna ukulungiswa ngoba umsebenzi lo beniwenza awuhambanga ngendlela
2: Jesus
1: uyandiva mama
3: Amen.
1: Kubani kanti lo mama uzalwe ngo 79 apha endlini lo uzalwe ngo 79
3: usise wam ngumdala tata
0: uthi ngusisi wakho omdala mprofethi profetha njengebe
1: kuba kwakusisi wakho omdala ndibona ingozi yemoto
0: uthi umprofethi kwakusisi wakho lo akambonayo ubona ingozi yemoto kuye
1: kuthi abona ikaya liyagqitywa ngusathane
0: uthi umprofethi ke usathane uyawugxobhagxobha lo mzi uyawuchitha uyawugqiba mama
1: kuba ndibona kusithiwa kumele kungcwatywe unyaka nonyaka kweli khaya
0: uthi umprofethi ubona ke mama kuthiwa nini unyaka nonyaka nizawuya emathuneni unyaka nonyaka kuzawumitetha unyaka nonyaka kuzawungena ibhokisi kulo mzi
1: kumele ndiyivale le nto apha kulo khaya
0: uthi umprofethi kumele uba ayikhalimele ayivale le nto ukukufa ihambele kulo mzi
1: umama masidibane naye ngolosithathu inkosi ozuke emsikeleyo
0: aben
1: tata inkosi iqhubeke sitha nayo iprepha wa and prophet baphila abantu ijafuleka izinto molweni khaya siyaphila mama unjani
0: uthi tata ngusisi onke wamsiza kakhulu maphambilini manje uthi makangene baba azobonga uthi konke manje empilweni yakhe sengahamba kahle tata
1: noba izinto ziyaqala
0: uthi izinto zihamba kahle tata
1: makaphatha amanzi ngosimthandaza le
0: khatha amanzi ke sisi enzele uba umprofethi akwazi ukuthandaza nawe
3: okay amanzi zelakhona
0: uthi sewekhona kanti uwaphethe baba ngegama likayesu kristu wasenazaretha moyingcwele siyathandaza ngegama likayesu rimako dalimaselimakanto ribaria sutelebrekerebosandaligrabasayo siyathandaza phezu kwalamanzi sethumlilo sekamandla senkqophozelo selikazimulo ngegama likayesu kristu wasenazaretha siyabonga unkulunkulu wethu ngufakazi namhlanje moyingcwele siyabonga ukuthi unkulunkulu wethu kuyakhanya kuze bephakade ngesandla nangentsebenzo kamprofethi egama likayesu we pray amen
1: amen ngicazele ke umama ukuthi ingilosi yomprofethi izamqhubeka imphakamisi izamqhubekela imisikelelo
0: mama uthi umprofethi mandikwazise ndiqinisekise isiba ingilosi yakhe izamthwala ikuvulela ikuphakamisela izinto amen mama
1: but ngicazele umama into yobana mayekuthanda abangane because kunomngane orongo kakhulu asondela phakathi
0: uthi umprofethi ke suthanda abangani kakhulu kuba kunalo mngani oclose kakhulu apha kuwe thetha tata
1: and lo mngani wenza ngongathi uyakujabulela kanti lo mngani uzokungcasha wena
0: uthi ke lo mngani wenze ngathi uyakuthanda kanti lo mngani lona yena uzokukhaphela
1: and lo sisi nale nto aseyiqalile yokubolekisa ngemali ndifuna iyeke
0: uthi umprofethi nale nto uyizamayo iqalileyo yokubolekisa ngemali yiyeke thetha
1: ubungozi buzawungena ngale nto udibene nemali aphintulini
0: uthi umprofethi ke ubungozi into eza kulibaza izabe iqale kule nto yakho yokubolekisa ngemali thetha
1: kuba le tshomi seyinabantu abachazeleyo.

ngizokhuluma nalowo muntu ukhe namhlanje. Mlaleli wami, bengifuna ukuba sihambe uhambo mina nawe ukuze uphume kulesi simo obhekene naso. Lalelake. Njengoba uthi yonke into ayekusebenzeni, ungena othandweni, uthola umsebenzi, awuhlali, uyashesha ukuphuma emsebenzini, uyaphela. Uhola ngolosihlanu, kodwa kushaya isonto, imali iphelile. Nawa usazi manje ukuthi wenze njani. Wawukade uphuza, wakuyeka ukuphuza, kodwa kusaqhubeka imali isaphela, awazi kudalwa yini. Lalelake mlaleli wami. Ngifuna ukukhuluma ngento ekubambile. Ngifuna ukukusiza. Ngiyayibona into ekubambile. Akukhulunywa njalo ngalento. Kora mina sengiyabona, yabona njengoba yabona njengoba isithombe sakho ngisibona ukuthi usebenzisa yonke into wena awulungelwa lutho kule zinto oyisebenzisayo. Sengiyabona uthi yini inkinga yakho. Esetshenzwe ngenhlaba. Kunobuthakathi benhlabathi. Engifuna sidile nabo namhlanje. Yabona umuntu uma esetshenzwe ngenhlabathi. Yonke into emile emhlabathini. Angayithola kumuntu athi akayogeza agqume ngayo ngeke imsebenzele. Umuntu osetshenziwe ngenhlabathi, umuntu obuye agumlica anya.

siyodilitha izinto ezenziwe kubona ngomhlabathi. Mhlabathi unamandla, mhlabathi uyalibamba ikusasa lomuntu. Mhlabathi uyakwazi ukubamba umndeni. Kungaphumelele ngisho ikati kulo mndeni kanti umhlabathi. Ukuze ubone ukuthi umhlabathi bayawusebenzisa abantu ukuvala into zomuntu. Ngicela ubuke laphana kuJohn chapter 9. Uma abafundi bakaJesu bebona insizwa eyayisencane eyayingaboni emehlweni, babuza uJesu bathi ubani owonile? Njengoba lona engaboni futhi njengoba esehambe bonke odokotela abasiza abantu ukuba babone, njengoba esehambe zonke iy'nkonzo wathi into ayibobonke abaprofethi abanedumela kodwa wangasizakala lo. Ngoba phela leya nsizwa yayisihambile wemlaleni. Yayiwahambe onke ama-specialist amehlo. Yabahamba bonke abaprofeti ababevula abantu amehlo. NoJesu Mbala yake yafika ngisho enkonzweni yakhe. Kodwa yabuyela emuva ingavulwanga. Ma abafundi bakaJesu ngelilanga behamba naye, hawu, sebeyayibona lensizwa. Yingakho ke sebembuza ngoba leli gama leli lokuthi bambuza liyasihlengisa ukuthi ingoba lo muntu babembonile kodwa futhi babona ukuthi akasizakalanga. Sebebuza uJesu ke izwakhe ukuthi laba bafundi bakaJesu babeyazi le ndoda. Bake bayibona ey'nkonzweni zikaJesu evula abantu amehlo kodwa yona yangavuleka. Awubezwe ke bathini abafundi? Rabi, okungokuhunyushwa okuthi mfundisi. Yini edala lo ebenje? Yingoba ingenxa yabazali bakhe noma isiqalekiso esivele wazalwa naso noma isiqalekiso esikubazali bakhe. Babuza kanjalo abafundi, bebuza uJesu. Wathi uJesu hayi akonanga yena. Hayi Jesu manani. Abazali bakhe abonile. Wathi uJesu nabazali bakhe abonanga. Kodwa ukungaboni kwakhe umuntu owazi imfihlakalo ngakho uNkulunkulu. Ngoba uJesu wayezama ukubatshela ukuthi le nto yalo muntu ngeke ilungise umuntu nje phaqa. Edinga ubuNkulunkulu ukuze ilunge le nto yakhe. Kodwa yena konanga ukuze angaboni. Futhi nabazali bakhe abonanga ukuze angaboni. Base beyamncenga abafundi bakaJesu Jesu ukuba ayi awuyisize le nsizwa ngoba isencane. Isenekusasa eliqhakazile. Awumlekelele. Yingakho uJesu wagoba phansi waphimisela amathe odakeni. Waphimisa amathe emhlabathini. Wacaphuna umhlabathi wawubeka esandleni sakhe. Engabukhulekela le ndoda, engabukhulekela amehlayo, wadila nomhlabathi. Ngoba baningi abantu abawuze noze nibathuka abathandaze nibahambayo. Uyozwi ubethuka abaprofethi obahamba. Iy'nyanga leze nihamba noze nithi ayisebenzi lutho niyithuke. Uyoze uthatha amabhadi uqalekisa uthuka abaprofethi uthi akasizi akasebenzi lutho ngaya kuyena ngangasiza. Ye wena lalela la. Musukuthuka.

0: 6000.
1: Yebo baba ngijalo.
0: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lo prophet?
1: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenze ayiqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
0: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
1: Bengingekho bengisebenza baba.
0: Shale nezandla siyabonga. Baba wami ngicela usondela ngapha baba wami. Yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe?
2: Manibonge dokotela. As ukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi maziphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona ethivini waye wafowunela apha. Kuthe ngaleli langa efowunele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihleyime khona imali zami uba mandisubmithe izinto zam, yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali, isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
0: Wathenga iteksi
2: Quantum?
0: Quantum
2: baba. Ndithenge iQuantum and ndifumene imeseji futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
0: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
2: Usezawuphuma tshuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya baba uMavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo.
0: Kodwa baba ukuphi nendawo kanje?
2: Cartonville.
0: Egoli eCartonville. Siyabonga kakhulu. Mama, uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo.
3: Amen dada, amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
0: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
3: Amen dada, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe
0: zandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
4: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje bengidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofeti. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinamba zami zingwinele u-26 udlalile.
0: Wawena
4: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo.
0: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
4: Kwaku 90,000 baba.
0: Hawu kwaku 90.
4: Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la, kwaku 90 ngangidlale ngo R10 baba.
0: Wadlala ngo R10 wawina 90,000.
4: 90,000 inamba nje ngafika ngicela nje ukusiza emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlale inamba ezeQuickPick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line note.

0: isizwe. Tshela abantu balalela umsakazi Nanda FM. Nampo blessing bakhona.
1: Awusabona ngizokwenza umsakazi wami.
0: Wathi ngithole ngathi angibonanga. Wathi ngeke ngingaphawula ezinye.
2: Eyi. Kuba neyingane ziyahlukumezeka nazo. Futhi omama bazothola abanye abantwana. Futhi umntwana lo nako yena ohlakaniphile.

0: azogcina enze impilo zethu zibe mfishane or azogcina sifaka enkingeni.
1: Warantofisa, ngibikile ukuthi ID yami ilahlekile kanti ngathi ngiphekela ubafingo.

kukhankasa kuyona sebengenela abantu kolayini sekunabantu ababhaswayo basuka konye indawo abangavoti kuleso sikhungo bezovota endaweni abangavoti kuyona sekukhona abantu abaxoshwayo okungenani wena mawufaka isigiba sepolitiki yiba yimpendulo enkingeni fika wena usho ukuthi no bafowethu makomrade ami bolova bami majita ama out asikwenzi lokhu umthetho ka-IEC awukuvumi lokhu awukhankasi kule ndawo le sicela ukuthi abafowethu bamuve bayokhankasela le ekude la uvumeleke khona hayi la two uma ubona ukuthi nampa abantu mhlawumbe kusuka umsindo ngenxa yokuthi khona abantu ababhaswayo ibuze kahle le nto majita ihambani hhayi kanje no bafowethu anikwazi nina ukuthi ningene la ngoba nibhaliselanga ukuvota la o anikwazi ukuthi ningene la ngalezi zathu nalezi siyacela bafowethu ngomoya woxolo sicela nimuve nimuvele kwenye indawo anivumelekile kodwa khona ukuba la ma ubona ukuthi nakho ukweqa ukuba ngenhla kwamadolo usubiza amaphoyisa kodwa eminye imikhuba okufanele siyikhuze emaqembini azepolitiki okufanele iphele ngenhlanhla-ke eqembini le-DA akukaze kwenzeke lokhu ile nto yokuthi njalo uma ngabe sekuvotwa bese kuba khona amabhokisi atholakala

umsebenzi kagogo. Ngenza izinkuku okwakuthiwa ngizenze, ngenza ilata. Ngiyakhuleka mina mprofethi, mina ngiyawukhuleka nje u-2 hours. Nasebandeni lami bayangazi ukuthi uma kukhulunywa ngomuntu okhulekayo kukhulunywa ngami. Kodwa nginenkinga mprofethi, ngiyacela ungiphendule. Angilungile iphele ezandleni. Nokuthi ayaphuza usevele wayohlala nendoda, indoda engamlobolile. Lo mfana ebengithi mina uyena ozovusa umuzi manje la. Hayi njengamantomba yini okufaneke ngiyenze? Ngizokhuluma nalowo muntu ukhe namhlanje.

ngoba leso hlasimile emhlabathini. Lalelake. Uyabona umuntu owakushaya ngalobu buthakathi. Inhloso yakhe wayifuna ukuthi uthathe intambo egcineni uyoyilengisa esihlahleni uyibulale. Yingakho wakusebenza ngale

Twayisetha kayogeza kwamthuma emanzini. Kotho umfana wangena emanzini kuthiwa wabuya esebona. Laphika izwe lonke ukuthi ubone kanjani lo. Ngoba siyamazi ukuthi bekudala abazali baze.

mhlambe umuntu wesilisa uneyilonda ephuma laphana uyabona laphaya lezo yilonda amalonjana ya mhlambe umuntu wesilisa uneyintsumpa ephuma kubantu sola ngiyenzeka ukuthi uneyilonda ngaphakathi kungenzeka ngahlangana nomuntu owayecushiwe kwase kudaleka ukufa kulobhatata wami labo bantu abafuna ukuphuziswa leyo mbiza ngizokuphuzisa iglasi nje inina enizosho wena othi unenkinga yezinso iglasi yami ngeke uthathe ngisho u 15 minutes uphuzile uzongitshela ukuthi uzwani ya laba bantu abathi ngiyacela umprofeti ungiphuzise le glasi ngizocela ke bawuphathe umnikelo wayo ya phathe umnikelo uyinikelele le glasi ya uzoyinikelela angithi ngizobe ngibalapha abantu khona lento ebizwa nge-instantly miracle ya ngizobe ngibalapha lento angeke uthathe ngisho 15 minutes yabo ma uyiphuzile le glasi uzozwa ngizonelapha seuma kufunakala babenza ubhatata babo ya all right uzophatha umnikelo ke okay?

wena othi mina ngicela umprofeti angiphuzisele glasi yizwile ubaba ngifuna mina ukuthi wena othi uneyilonda ngaphakathi 15 minutes ilonda uzisha iphelela le glasi uphathe nje umnikelo ka 30 rand eceleni wokunikelela le glasi ya akuphoqwe umuntu bakithi wena owazi ukuthi uyahonqa uhonqa kanjani ngoba sizobe silapha yonke leyo nto futhi wena wazi ukuthi mawusuza njengoba usuza nje lokho kusuza kuya akukuphazamisi nemqondweni yabona lonto kodwa wahamba omunye owawulele naye ekseni wavuka wahamba wathi yena ukhathele ukusuza lo muntu asuze kube ngathi ukuklebhuka ishidi engathi kudabuka indwangu wahamba ngithi mina phatha 30 rand bese uzophuza le glasi yale mbiza le ya imbiza eshesha ngqo ifike la okade ukha ya wena othi uyafuna ukuyiphuza le mbiza ufuna ukubhalisela imbiza ya mawuyindoda nje mhlawumbe hey angifuni ukuthi alivuke yini elingavuki isonto hayibo hayi angiyekeni mawuyindoda ungwesifazane unenkinga ethinta isibeletho yonke lonto fona manje ubhalisa igama lakho ngoba manje angifuni ukwenza imbiza encane kanti nizoba baningi fona usho ukuthi mara sengicela nale mbiza ubaba thena uzosilapha ngayo fona njengamanje fona kule number 072 68 60 740 072 68 60 740 Bon.

ngizwele ukuzokubonga phakathi kwaleya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kulenyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika.

0: uzobe emkhasele emkhuphele ngaphansi.
1: Uthi umprofeti uzalandisa kanjani na usapho ekumele ukuxokozela lingakufuni likukhuphela ngaphandle tata.
0: Andifuni utata ambleme lo mama kuba bekuthiwe binguye lo tata okwisihlalo salo mama naye beza kwenza njengoba besenza lo mama.
1: Uthi umprofeti akafuni ke ukuthi umxhase lo mama ngesenzo sakhe kuba nawe babawuthoba usezinyaweni zakhe bengekuyithande le nto yenzayo.
0: Uyandiva lo babo?
1: Uyamva umprofeti tata? Uthi uyakuva tata?
0: Ndifuna ke tata le nto lena uze kum ngoba kukusasa njengomgqibelo siyihlalele phantsi ndikubonise indlela ngoba le ndlela lena ayizulunga le ndlela ufuna uluhambo oluhambulwa luzumaluzizophisa iintsuku zakho zokuphila.
1: Uthi umprofeti ke gijima ngomso ufike eJerusalema aku

inyawo eyizophinde inuke la akukhonyawo. Uyabona umuntu onenkinga yenyawo eyinukayo, Jesus Christ yayiqeda ke leyo nkinga yenyawo eyinukayo. Uthi ke lapha phakathi kwenzipho ngabe phakathi kwenzwane, hayi sona sithi ukushisashisa impela. Kodwa siqeda inyanga yonke leyo nto. Wena uthi mhlawumbe umzimba wakho ukuhlupha ngey'ndlela ey'ningi ey'hlubahlubene, ithi mina amathambo uphethwa amathambo uthola spray ukwazi ukuthi urabhe ngaso sokusiza ngampela ezintweni eziningi engingeke ngazibala ngokuzibala ngenxa yesikhathi. Ziningi izinto spray esisiza kuzo ngampela emzimbeni nje womuntu. Njengoba wazi umzimba womuntu uhlale nje ukhona onto angey'nkinga ezahlukahlukeneyo, kuse spray sokwazi ukuthi ngampela sibe yimpendulo kulezo y'nkinga obhekene nazo. Mhlampe nje ngakhuluma nangani nje, mhlampe nje kuningi la ngampela ngifuna le spray yini sixazulula inkinga esuke same time. Inkinga esuke ikhona uyibo same time. Angithi uyabona, ungabi ulokhu umzimba wakho ukuhlupha ngezinto eziningi enawe ongazazi. Thatha nansi ispray sikamprofethi, ngihlezi ngimxazululela inkinga, ngihlezi nginempendulo ey'nkingeni zenu. UNkulunkulu ungisebenzisa kanjalo-ke. Wena othi mina nginenkinga bakwethu, umlomo wami unenkinga, ngihlale nginabangiba njalo kancanakancane ngizizwa ngibe nayilondo emlonyeni, njalo mhlawumpe ngizizwe umoya wami unganuki kahle, amazinyama ayagqwala. Balalela, uzothatha nansi product ekhona eqondene nje nenkinga yakho yomlomo. Noma ngabe yiphi inkinga oba nayo emlonyeni, ikhona iproduct enginayo. Uba namalonda emlonyeni, unamalonjana, unomoya onganuki kahle, unani, amazinyakha aqhwalile, awaqinile amazinyakha, agumzela, awaqini, uneplati, hayi mina ngihlezi ngiyipendulo. Bakwethu, uyazi kubuhlungaphi ukuthi ngisho phakathi kwabantu uthi uyahleka uyithole ungathi ekhona kuhambe kahle, uthole ukuthi noma unomuntu wakho hayi ekahleni. Bakwethu, inkinga-ke le esilungisayo-ke manje, ngoba azikho inkinga okufake siyishiye silenga. Unkulunkulu wami ungithumele ukuba usize, usize ngulwele, ngukhulule, unqobele njengalokhu engigcwalise ngamandla akhe. Right ke, angigcini lapho, ngiphethe umavuthulula. Bakwethu, ngizukuhlala nezinto ezingalunganga, ngiphethe umavuthulula. Ngiyamazi umavuthulula angiselokhu ngiwuchaza, umaqondanisa noma umaqondanisa, awu angiselokhu ngichaza uqondanisa izinto zakho. Hayi mina ngisakwazi ukuchaza ngoba ngiphethe izinto ey'ngachazwa ezizenzela zona izinto. Isikhathi sokukhuluma kakhulu siphelile, siyenza manje. Ijuice asikwazi ukuchaza bakwethu, isiziy'nkumbi zabantu izobe isespeshalini laphana. Walala wasala wavuka wathola, noma-ke mangithi nje ngoba ijuice isiwu-200 rand manje njengoba nazo. Kodwa bona abantu abawu-10 abazofika kuqala, futhi hhayi abawu-10 ayenje amabomu nje, abawu-20 hhayi mhlawumbe angithi nje okulungile, angithi abawu-10 ngoba phela kuyalimaleka, angifuni ukulimaleka, angifuni ukugcina sekulimaleka. Angithathe nje abawu-10 abazofika kuqala, ngizoba labo, ngizobanikeza ijuice njengoba u-200 rand labo, ngizobanika ibona, ngizobanika ne-price endala. Siqale lapho, ngizobanika nge-price endala labaya abawu-10 abazofika kuqala. Ungakhohlwa-ke futhi ukuthi kunamakhombo akhona ayabalwa-ke, kunekhombo ekhona ka-550. Uzokwazi ukuthi lapho kulo 550 ampela ukwazi ukuthi ukwazi ukubona ukungena, mhlawumpe ukungene kumprofethi kulo 550 wakho, akunikeze yena qobo i-product ukuthi uxoxa naye, akunikeze i-product. Bebe kubakhona futhi-ke ikhombo futhi ke ngithi no, u-550 awuxoxi nomprofethi, ukuthi nje unikezwa umprofethi uqobo i-product yale khombo. Iyona khombo-ke ekhona, ngoba lapho umprofethi usuke noma uma ungena khona into okuthiwa i-screening, umprofethi usuke enza i-spiritual check-up noma engakutheli wena ngesikhathi-ke niyabingelela, bese kunikeza le khombo-ke. Ngo ikhombo-ke izokusiza noma kanjani, akunikeza ikhombo ka-550 bese kuzoba ikhombo ka-750. Kwikhombo ka-750 unaso isikhathi-ke sokuthi manje uxoxe nomprofethi. Umprofethi akakuhloleli lapho, kodwa uyakwazi ukuthi uxoxe naye, umchazele nesimo sakho, bese kunikeza iy'nsebenzo-ke eziqondene ngaso sikhathi. And then